ni ba ga sa ni ba ga re sa re ga pa ni sa sa ni ba ga re sa ya re ga pa ni sa re ye re sa ni ba ga re ye ga pa ni sa re ga ya ga re sa ni ba ga ga re sa ya ni ba ga ga re sa ni ba ga re sa ni ba ga re sa ni ba re sa ni ba ga sa ni ba ga re sa re ga pa ni sa ya sa ni ba ga re sa ya.